Kanang kikila po nakjalal, kikila po nakjalal, ikaw ka San Miguel Panang, yano ba na sirkar, feria patronal kukin, ikarang kaya kakabrakanto, tsikak ikanto, alarkagel San Miguel.